some enibi nka first na nka wo sister bi ka chere mi se se uwo sika uyire ni suba enkun uwo ka ni suba enkun wa wo si fear eno nso ni suba enkun deke unibi ya eno nso ni kasa enkun Sambri di obuo yesi obuo yini yini fru abrabom mema su respect ni adi yian ye pa emane muntie mema yian wodo they just need respect uli binti uklusu fa won nya shi uyas I pay the bills